Oi, hoi, ka brothers Casimiro me ke mele o le pikake. E vehe ani ko kako polakalamu aloha o alani kahikina. Ma keia la makuahine. Aloha la makuahine ya okoa paoloa e na makuahine, na tutuahine, na anake, na poe a pau i kui ke la kuleana o ka makuahine. Aloha la makuahine ya kako. A vau keo kaimana, ai a ku uhoa vilipa o ka vehi he makuahine no. E ho mahane me ka ohana i keia la kuheku pono no kono ho mahana. A ua hana nui ia ka ana mohana i nehi nei ma ka ho'olau lea i malama ia no ka ho'ohano hano ana i ke ali o kau i ke oli walau ho kako no ke ala mahape. A ka he leo mahalo ke ie ko kako hoa kako. O iho iho Hawaii First Federal

ila ko ka ko ka mo. Awe ka iri e ka o puehu e nei. E pai pai ho ia ka poha kui pa maila ki ka hua hale ho. No ka ko e nā pua e ho nunu e. E ale ka i ka mani ka palena. I mua aloa ka leo ka nana kila.

O ino ka Sons of Hawaii me ke mele o vahine I le kia e vehe ana I ka hola e lua o alana I kahi kina. Ua kane mai laho I ka hola e lima o kia hi ahi a mahalo ka noho puna mea ua vau kia o kaimana. Ai e ku uho a vili pahelo e kahi o ka vehi e ho o mahane I make ia la makuhine a ai e oia me ka ohana kahi kupono na makuhine me na ohana. A oia hele o mahalo ke I e koka ko hoa kako o. O ino o Hawaii First Federal Credit Union, a mena hoa ho, ko o ka hua, o iho I o keve kiasa kiasa nei, a ka o hua leke o punahele, a me ka aha puna leo. A ka o hui a kula kamali'i punahele, a ka alehi kula kamali'i valino, na ano papahana like ole, he ola, he no hona ole la Hawaii, ka aha puna na leo. Mahalo ke kako o mawane I ke e pola kalamu, e luu kako I na mele o ke I e hola, O yei, aia kākō maka mahina o ikiiki, au ikiiki no. Nina mai ke kai, mahia o polia, mai ka ina a ahu ia o mauna kea I olo olo loa mai. No leila, eia mai o, ana ke Teresa Bright, nei ke mele o, polia.

O i hoi o mauna lua me ke mele o kuu lehua no kahi lehua i ulu maka nani ulu vehi vehi o ke au kaha. A u hoi e mai kako i ka manawa no ka poma hino ke i ahi ahi. Kako i e ko kako mauhoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E hele ki pia mele mena hoa e a e o leila no na ano lave lave pana koli ke ole. Ke wako i na ki imine o ko i ka i ke a ka ki uku hoopane e pakene ka pai haa haa loa. O ia he e valu kiko eiva e lima pakeneka valino o ino ka pakeneka kumakahiki no ke akaki ma Hawaii First Federal Credit Union. E ki pēlā ko makola ko mau ke ena e he e kolu mana ki ko vaina hale ko ai o Waikoloa Plaza ma Waikoloa, o Hilo ma Hilo a o Parker Ranch ma Waimea. O ia, o ka pōmahina o ke ia he ahi, o ia ho i o kā loa kukahi ma ke anu hulu o ho emi ma ka mahina o ikiki a he ikiki mauli no ke i maula. Aka ike kā kō he wā maika ino ka holoholo makai o kā loa o iei ua ulu maika i nā hoa kolo makai ma ke i maula. A he wā maika ino ke kanuana i nā mea kanu auloa a e kolo loa nā noho i o ka uala oi, kauhi oi, a ka wauke oi, ke kō oi, ka maia oi, ka ohe oi a pela hoaku. A he maika i ke ia wā no ke kanu puana i ka hala, ke waka no o kō ka po e a ulana lau hala, no ko mea ke kanu ia ma ke ia po e, e uluwana a lō ihi ka lau o ka hala. O ie ho e ko ka ko pomahino ke ia hiahi, o ka loa kukahi, ma ke anu hulo ho emi ma ka mahina o i kiki. Ka ko ie ko ka ko mahoa ma Hawaii First Federal Credit Union. E ho ma ko ka ko e mai ko ohana lim, me hilo hula.

Oi, hoi, ka makaha sanzo ni iha o me ka loke. Aloha lapule a aloha lama kohine ia ka koa paulo. O vau ke o kaimana e ku uhoa vilipaha o ka vehi e makohine no e ho o maha nei me ka ohana i ke ia la. He leo mahalo ke ia ka noho puana me ia umaala ni ka hikina a mana lapule a pauna ho i me mau o ka vehi mai ka hole e ha ai ka hole i hiku no ka umau mele o lalo Hawaii puna hele. A he leo mahalo i ko ka koho a ka ko o Hawaii First Federal Credit Union me ka poina oli ko ka komahua ho o ka hua, o iho i ka aha punana leo a me keve kiasa kiasa nei. A mahalo puia o ko e na hoa, ka noho puana me maua, mana lapule a pau, me ka hapai mau ana i ka olelo Hawaii, mana ana po aia pilili ke ole. Ke i mau la, a ahe holo ka la a lohe ole ia ka olelo Hawaii, ma ke kahi ano po aia pili, ma vaho ako o ke kula. E luu ka ako i na mele o ke ihola, e i mai o bulaka ili vai, me kamaki.

O iho iho ho okena me nā hoa he e nā lua mana o lana vaua. Hiki ake i ke kahi o kō ke hele i kai i ke ila a nanea. Ho o mākaukau ma mua o ke apule hana e hiki koke mai nei. Mahalo reka noho puana me iau i ke ia lā pule a hoi ho mai me māua ka vehi. Mana lā pule a pau, mai ka hole e hā e ka hole e hiku. No ka mua mele o lel hawa i puna hele. A hele o mahalo ke i e ko kako hoa kako o hawa i First Federal Credit Union. A me ko kako mau hoa ho o ka hua o iho i ka aha punana leo. A me ke ewe kesa kesa. A mahalo ia o ko pakahia pau e nā hoa no ka hapai mau ana i ka o lel hawa i ihiluna. A he leo aloha loa makuahine. Ina makuahine a pau kia wako ko makuahine o Dancy Brakarsi. A hiki kia pule ae, a hui hono kākou.